nga divo ombu satanga ne usama kosa anumuna siseau ya usama kosa amuna yeye koma sama kosa tanga tanga ombu satanga ne sama kosa.